0: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngi delu am bekti delu ci wat di len nuyu bu baax te di len ziaré di len ndokel di len bal wax te di len balax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo len nu jéggal. Yitul ci nuyu bi ak ziar bi ko tedd ki Cheikh Mahamadul Muntaha jeewri nu Serigne Touba Khadim Rasoul di ñaan suñu borom yagal ko lol degeural ko katanal ko tamay ko wër. Ayna la mak yeneem ak na Serigne Mam ci liggéey l'islam yalla nako motali ak jamm. And ko mbolam julli tak talibe yi ñaanal ko mbolam suñu kilifa diine ci rew me kilifa de ya ñaanal ñi jitu ci borom bi soti yermanda ak yeggal ci seen kaw ñi ci ay bon ginaaw itam borom bi gel na ci tolof tolof ñu deggmal yoonu tukki yalna yalla defal len dam ak jam ak tawfiq bañu del soat ci te yak jam ndokel ñi nga xamne jamono ji tamé ñu ngi bayyi xel la voix de la paix de la solidarité de l'espoir radio yu ngey ak ci organisation Khadim Al Mustafa pour la solidarité islamique ci dimbalul oxy njitul serigne cheikh mbakim nu serigne aliou ñaan yalla defal ko tawfiq ta defal nako nu ngi ziar soxna fatima mbake directrice balam ñi nga xamne ñep no ngi bay seen waara fi le ci daara ji tolbeek liggey bi di len jaajeufal bu baax bokki jotaay bi nga xamne mom modi yor yor auditeur yi mo delu ci di beer wala talata 10h japp li nga xamne mom modi midi abdoulaye sambu ci kaddu gas ken wi ci deglu bi geureum yi nga xamni ci 6h du matin ba legui no ngi bayyi xel jotaay bi dore ko ci waxtanu safar ak oustaz mahamoudou habib gay serigne mam balla ndion ak serigne imam ñang ak li ci top yeb ba waxtu tamit nekk ci 10h38 di len jaajeufal bu baakha baax di jeglu nak ci dog dog yi nga xamni faral ñaare mi nga am ci liggey bi jamono yi xam ngeen rek coupure courant yi ak waccayu magal gi courant bi ak delestage mo xawa beuri lol rawati na ci côté bi le waral yenn say yi ngeen di tok abdi du ngeen ñu deg lumay rek bo jappé radio bi di deg muy sous ngeen xamni kon non rek la démé faral ñaare nak lolou mom némé ko nañ ko ci waccayu magal guné mom nonou lay demé tubarkala ma sha Allah coupure doy war ta tegalo moy li nga xamné ay ci mom moy faral ñaari di galankor liggey bi waye no ngi ci jéglu bu baax xagnna magal gi moni mel ak li nga xamné rek mom modi waccay alna yalla doli jam tan dug ci bismillahir rahmanir rahim genn ci ak alhamdulillahi rabbil alamin dajje ci tawfiq borom bi ak ngeen la khadim ge khalqi wa nasiro ñi ci kër yi di ñu bayyi xel ñi ci bërub liggéey kay di ñu bayyi xel waxtu wi ñi ci marché yi ngeen ni meen jaay mi transport bi dem bi ak dik bi ñu ngi leen di sargal bu baax ouvrier yi nga xamne ñu ngi bayyi xel ngi leen di sargal bu baax di nuyu serigne daare ci daare alquranul karim di leen ñaanal tawfiq gwand ak taysir donte nañu bari ci ñom ak waccayu magal gi no ngi wajjal ay bër ñeel xalé yi ñen ci daara yi nga xamni dañuy bër magal ko ci nekk ak li nga xamni mom modi sa programme ak nimuy doxé li ci am solo moy yal nañu magal ci jamm delu ci wat ci jamm di ci ndokel nak serigne basirou sambal quran serigne ousmane diop ñom serigne barakhum mom ahmadou serigne mbake lo serigne daara di ci tam sargal bu baax kep ko xamni waxtu tembe yaangi ci daari alquranul karim di ñu bayyi xel no ngi leen di ñaanal tawfiq seen taxaway ci magal gi amna solo alquran jaangi bir fasida yaangi bir bernde itam no ngi koy wajjal bu baakha baax ndokel gan ñi nga xamni waxtu tembe no ngi wacc ci ci touba di leen wax dal leen nak jamm fi ci touba de ko xewal de ko ngeneel ayami nako serigne khadim kebe waxe ci way way rek kawni ya touba moy dekkuk man nan neex ma rajai mbokki kon mangi ci sargal bu baax mbolam ñi nga xamni ñepp jamono ji tembe ko ngi wajjal magal gi tam wara na ci yoon yi dekk mel ci alen yalla indi ci jamm delu wat fekkan jabor gi ci jamm yalla bu jafé jafé am ci yoon yi ñepp ñew tubarkala magal ci jamm delu wat ci jamm zero accident la ñuy ñaan yalla man nako ngir moy ki nga xamni moy aji mom ji aji yilif ji ki nga xamni tam mo yor ay dogalam diko dogal say ko sobe ci fam ko sobe nam ko sobe jambi kay limu man moy di ñaan ci barkel ci ngeeneelam ci suturam ci teranga mu nangul ñu ñaan yoy li allahumma amin bokki di sargal bu baakha baax jankatu khaside yi di len bege bu baax te di len ñaanal ñoom itam suñu kaddu fekk len ci jamm fasilati amin allah
1: حضوري خلاد والعلماني.

nuy señ balla jeng bu baax goor gi ci sanki bi borom keur ni su dara jollof ma ngi lay ñaanal maglu jamm ñaanako señ mortale gey ci bu soobe señ mam job fofu ci tindo di da ko ñaanal baye lay mom señ abdul khadir baye cheikh kebe ak mbolé mak ñi ñu baye xel yeb señ baylo xajara jeuf ñi ñu bokki ndamatu yeb no ngi am bekti cien bu baax di len sargal kulu di nuy baye mohammed baw ci mbacke baw baye laaji bop ci dakar suñu yaay sonu mercek mariste baye modou jeri ci la ci louga bayam di sall keur seigne fallou ga ci louga bayan massar ngeun sar param dal jamm beug lu bax jere jeufati ma ngi lay beggé bu bax baye daw do mbeng yalla na sa jamm yag lool nuy sonna fat ndjay asdiha u diko sargal bu bax te diko beggé di ñaan yalla defal ko tawfiq bu ande tay sir yo kay xey walam bu bax amin bokki ma ngi beggé bu baxa bax di sargal jamono ju tembe ñu ñuy bayyi xel ci internet bi www.jantbitv.com wala www.sunuradiotv.com seigne mahamoudou cisse ci almagne ziar ba nga joxal mako wa europe bi yeb wa asie bi yeb wa afrique yeb di len ñaanal tawfiq gu and ak taysir ak li nga xamne mom modi magalu jam ñakoy dundal fofé jere ngeen jëf yalla defin ñu mëna ñew ñom itam dundal ci ko ci touba itam jere ngeen jëf ci am solo moy yene ja ku amul ñi ku amone yene ñew ta aksi wo itam bamba ji yatuna niko cheikh abdul karam bakke waxe won bamba partout la fu ne ci adina bi ay ci man nga fa dundal li nga xamne mom modi magal gi ak yeg gi ñeel ci serigne bi waye ko mëna aksi nak ci touba moy li gën waye bu ngaan tamé ay ci kon mo ngok bokki di ci sargal bu baakha baax serigne saliou gey mbollem jankato khasside yep di len beggé ñi koy radja sat ñi koy durus comme ci ku nek ak taxaway bang ci am tamuy lu am solo lol dal na yalla defal len ci suturo so anda xewal yokku ngeneel yek barke yek suturo yek teranga yi ay ci kon bokki ñongi ci 10h44 minutes ñu def ni

0: dello ko jere jef ya soxna ñak nuyu ma wa daru khadim ñep mbokk yi di len wax ni len ñu ngi jéglu wat ci dog dog yi ni ngeen ko némé ko fan yi rek yenn saay ak ñak dox gi ajul ci sunu ciow bare coupure courant yi rek mo fi nek xam ngeen wa ciay magal gi mom xoyu kama gi day bari gaay nak nañ dañuy defarat xamna defar gi nak war nañ koy télé ak waye baye ba gaay na ci magal gi soxla courant bi te yeri wara ñaw ñi wara nangam menuisier yi wara lijeenti porte jamburi mécanicien yi wara soudé fofu mom coupure bi du arranger kenn sénégal nak nama yalla bal waye mom dernière minute la nu man manam liñuy def dos ko téla def way dañuy bayyi baye fi keutini jonne ñuy kër kër fu nañu dugg fa nañ koy téla way ma jël koku salam aleikum
1: wallahi
0: ma sam bangok de
1: ma ngi tudde
0: jerejeuf non la
1: ne jik
0: ci magal gi la rek
1: war la war jik dara
0: dara non la non la non la
1: wa jaay magal ma ngi jaay
0: waxale mek lepp ci la jerejeuf jerejeuf ma sam ba waaw
1: amna solo drop
0: jerejeuf job
1: sab
0: sama toa
1: way nañ japp ci courant bob tangori metti nañ
0: ah fani tangori metti ak dog dog yu bari
1: wa
0: doyna war ke kay doyna war rek
1: yene
0: la ndiss defal na wa mom kay nes koy téla rek téla gi dal wa
1: del gal mo gën
0: wa téla gi dal mo gën mo
1: magal bi mom gaay dañuy soxla ndox mu seen
0: mu ngok
1: wa
0: wa courant bi mom deug la de lolou da wër na mom da bok ci li doxal magal gi hein tuarkal amin amin ya rabbal alamin
1: amin ñoy ñewit ñal ni yalla li ci jam
0: amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin
1: amna solo le
0: jerejeuf ma samba begna
1: wa abdou samad
0: rek samad wa inshallah
1: baxna ci kanam
0: jerejeuf ma samba job jerejeuf begna ci mom bu baakha baax diko jaajeufal diko ñaanal tawfiq fiñ doni touba bo xolé teli danaka gaayangi tojaka gasaka lañu ñu dugg ci xamna ni mom ala gis na teli bo xamni sax lañu defaron lepp ndox mi yaqaan nako xam nga señ baye ba ap nawet nak señ bi ngay toyel ci ma di taf mom yalla mom tawam bi mom bu koy taw mom xamiwul makkak touba ak daru mot ak daru salam ak tiwaaw nak njaasan mom ap tawam la yor bo xamni waxtu ko nexe la koy taw te kenn mënu ko ko te taw motax yu mel nonu mom diko téla défar bala nawet bi da ci am solo su ko défé mu téla waw waye pour le moment ma man fi ci touba gis na fi teli bo xamni lañ fa tay tayelon ci sima xeer lepp daño gontu def ko guddigi ndox mi ñew yaq lepp waaw ay danaka ay tay tayal yo xamni danaka na yalla nama yalla ba lolou baxna way diko téle dal day gën li nga wara défar mom défar ko bala ndox me beuri su ko défé naaju man ko fendil mu wo ko nga xamni waccayu magal gi mom nit ñi mëna dem way fimne bo xolé ak plan de circulation bi Touba beuri na ay jafé jafé parce que da ngay dëkmal fenn war fa jaar ñu baré ko parce que gaayé fa nek di défar teli bi te yoyep fukki wër yi ak ñaar nima koy faral di waxé 7 jours sur 7 24 heures sur 24 7 jours sur 7 12 mois sur 12 mbok yi lolou beuri na lo ci wara meuna defar bala ñuy dugg ci semaine magal gi nga xamni dekk bi day xat su ko defé nga bëgg gas fi dag fe baré fe ak circulation bi nit ñi dem bék dikk bi yoy dal nes koy télé bu baax amna ci solo lolou tubarkallah ma sha Allah bu mënul ñak kon mbok yi 11 heures jot nañu dem ci delsi wat
2: télé talata fukki fan ak ñatt ci safar muy wëru digi gamu di ñaarël wër ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukki fana juroom ñatt ci wéru julie ci atum ñaari junni ak ñaar fukki juroom ben fukki fana ñatt rafetul dafa bok ci limuy fatte yi ñaanuk bis bi yow sama borom yal na nga ma jéggal te balma yow yaay balé kat bi tay yërëmé kat bi rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne sayidina isa waxna aw nitam na len yalla mi sama borom di sen borom jaamu len ko li moy yon wujub xoti wi suratu ali imran aya jurum fuk ak ben

serigne mamadou bousso baye fall no ngi koy beral ziar bu baakha baax mi ngi ci touba gédé di ñaan yalla defal ko tawfiq sunu kaddu fekk ko ci jamm di nuyu serigne abdourahmane ñang khalifa serigne bare ñang imam ñaan yalla defal ko tawfiq di ko ndokil ci safar yi nga xamni mi ngi koy amal fofu le ci pencum gédé keur serigne bakki bousso ñaan yalla defal ko ci ngeureumal serigne touba lamu ci sentu ak di ko ci sako ka dabbu di ci tam ndokil bu baax serigne omar bousso khalifa serigne bakki bousso no ngi koy ziar bu baakha baax ci magal ki le di ñaan yalla defal ko suturo so anda xewal djeje seigne salim mbakem seigne modou fatih khari ma nga ci darul karim li ci tam ndokel bu baax cheikh mamadou moutada mbakem seigne sidi mam cheikh abdullah hatta ma nga ci darul salam yonu daru mohti ko seigne sidim cheikh abdullah haddi bekki mom bu baax 11h37 minutes 88 628 13 37 ay tia

xarnu bango ak jeureujeufati ñu andu nak ki nga xamni modi serigne khadim gueye don ci tam bégal bokk yi nga xamni yépp ñong koy banéxo bokk yi 11h43 minute yor yoru safar gi 88 628 1337 balma daw seti serigne abdoul samad ndjay gundindia inshallah mo ndokel ci bu baakha ba nak ki nga xamni mom modi massamba djok ci daru karim di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir jerejeuf massamba nuyul ma kep kuñ fa bayyi xel sama gorga bayyi ndaw nak mang koy ziar di ñaan yalla defal ko tawfiq sunu kaddu fekk ko ci jamm yo kay xewale ma sutura mak tarangam yo ki tam bu baakha bax wergi di jaay nabil mustafa ci barke wero safaru mag wi lañu nek ci barki besu jambar ji lañu dekkmal di khadimal mustafa ay jokon mbokki mi ngo 88 628 1337 serigne salihu nger jamu serigne salihu ci ndindi ma ngi koy ziyara te diko begge diko ñaanal yor yor jam ak salam way wolé mo marti ndindi yeb soxna cieka taw soxna farim beng ma ngi am bekt ci yeen bu baakha bax di len jaajeufal ci lu yaatu lol

0: Salaamu alaykum wa rahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yeen ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen and ak ñun mbokk di lu seen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen ak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wetu Jumaa yi couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamne ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur CNR FM man sen mbokk serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jëtal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacke mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacke ak mbolam famille mouride yeb di ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
0: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
1: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu faj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donno la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan ti dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wëllu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil la ko ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
1: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhaji mustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko ndey bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañu jagg tubab lepp ni di tek ci adina dara ko tekki way gisuma mu nek president
2: gisuma mu nek president
1: xam nga lool tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala bu len limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
2: bind ko
1: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legi nak bima defé do paré ay fan lañ ci dem gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jamm yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
2: torkal
1: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may de ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenti lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju faju hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñaan bo rek man bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui man nañu afkat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tarkala ma sha Allah waaw ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga ko waxé yaakar na ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci day sonal doomu adama yi nga xamni moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
1: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré wéré te gaaw lool te efficat lool te garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kemtal yi ma yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
0: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da ngay wax ne garab ndoxum ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab gogu da fay fajj ndoxum ci defay hemorrhoid di fajj niou carton ci walu sey
0: nam de da day laré dal
1: ñaar fukki febrak ben lay fajj
0: ñaar fukki febrak
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangale non la mako waxe te lolou deug la te ñi mako ñi ko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lolou ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la ne la nit febar na ba ñu indi ko hopital mu teud ba jaxale ba batale mu ñew ñu indil mako te emission radio la deglu ñu indil mako mu ñew ne ma batale won na ba pare gëmna sama ak sa joyo nañ ma fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
0: ma sha Allah
1: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kër ma sal la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité
0: ndéssa
1: yow ya wa dem ci roy sëriñ ñaan ñëpp xam la mu no fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la faju
0: enori dek
1: tay faju na ci yow werna ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakar ci la ye benen mer duggé geedja way bi ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé dafa tim togañ jano dafa joy buma tit
0: ndessane
1: ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama fen
0: allah akbar
1: way dama la deg geum la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
0: yalla moy weral
1: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju
0: ni wadi fay
1: garab bimu ñewé yonu mu dina may werna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla mon ko mi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jik suñu loxoy bëgg rot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig bu non dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay fajj mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne du fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay fajj
0: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu rom mo tege ki man da fe ba
0: do ko gam
1: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
0: mashallah
1: mission la ci yor
0: tarkal
1: suma ko waxe yalla tax ma diko wax lima ñima limni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topel lu lay jexal emission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne kep ko am fiar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
0: tarkal
1: way mu am naaj yo xamne képp ko jëfëndiko lepp lu bol neko ci yow dana dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
0: ci kat ci ci lolu lay lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatali adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
0: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissal def ay heur bu yégué sa bob day metti sa bëri yi xissal sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci di ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
0: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
0: waaw amin
1: mo jangaru ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi ñu katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom fébal buma xam la waye ma ngi xamal dañu lay képp ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
0: bala semaine
1: ci katnu yalla
0: torkal ma sha Allah serigne makhtar même que hémorite
1: hémorite fébal la mom bo xamné ab cër la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy soona bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picc bu genné ci sa souf
0: mom la ñaan bu genn
1: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara dara datul la
0: comme nit ak ñu naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
1: oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ju téy ngora mom
0: da musiba la mom
1: da la musiba naaw la mom téy sa ngora do mëna sey motax fek fajjo bam dañ ngora gi du ñew bari na ko xala problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fajj ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañu motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
0: waaw
1: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
0: waaw secret bi
1: secret bi ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fébar yi xam len xam fébar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
0: ci lay dakk
1: waaw
0: ma sha Allah am digël dal
1: am digël
0: rawati na digël wali yu yalla
1: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la chamot ba mbiram mel sénégal
0: werna
1: xol ma modon mbiram mel sénégal xol baaje mbiram mel sénégal digël lu jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
0: ma sha Allah
1: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jugé ci yalla jéxa bu yag
0: wallahi deug la
1: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina am na ño xamné kenn nañ wala yalla tek fa lañuy doxé am ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
1: bu ko kenn bañ yalla ko togal
2: kul
1: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah
0: jerejef señ Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
1: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bu yeen febar na fajj febar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna febar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don fajju di lako fajj nga ama yeneen febr yo xamuto wala yoy yek nak mu fajale ko
0: seigne martar ndax fajj mi traitement lay don wala
1: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fu ñu tekkal moy ba da ngay wéré né ma wérna ba da ngay wér rek lañuy tekkal ko amul tokhla ko nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna tokhla la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
0: machallah tarkala wax nga ko legi seigne makhtar muy walum new carton faiblesse sexuelle mbok yi numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu bokku tok tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
1: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexiem dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
0: febar bi nek ci yow
1: mom lay fajj
0: deug la
1: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
0: deug na la
1: su féké febar bi ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj febar bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
0: ndax lan
1: mo ci gënd do la ci bari
0: da dis
1: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñema kana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febar sexe bi day gëna niw doole li nak garab sama gorge bu suma lo joxe daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamné ya nga ko paraga pour laaj mako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
0: amna doole
1: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ né ñepp ngi kër gud laytu qadar pourtant du né wër la yeen ti bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
2: Allah akbar
1: hadith muttafaqun alayhi la yeen ti mo diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab té laytu qadar jaamu yalla juné wër la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool farata la
2: deug la
1: kon nit doko jëlé kër baye ngir sey ñom tak doko malal dara
2: amna sey yo xamné yakuna
1: bof am sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna den soxé man leena jariño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñemay sey li nak jangale la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
2: Masha
1: Allah. Waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nañu.
0: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assiéré nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxé rek. Waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna lool wax la rek. Waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba du la amal ben jafé.
1: Inshallah.
0: Mi ngoko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam. Ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel non ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
1: wallahi alazim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatti wu ma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay fatti dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord dañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
2: bu chronique dal
1: bu chronique bi ba nga xamné bu fekké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo mën ta wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo mën ta wër niki mën ta ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol la ñor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la awu telephone manako comme la nga fa mëno giggen sa kër sax yow baama yoni la tak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
2: ma sha Allah
1: kenn ki sama koñ le dekk bañ mako ay wone fek muy bërëng ma manako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safa ma sa say mi wala mu naan ko akay bi dañ ci saasi
2: ma sha Allah
1: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat mu nta dañ ma fajj leen ñu wax wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasallah
1: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbele ak barke digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
1: lol def na ci lulul jeex bo le nga dug fofu
0: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
1: jabet dama koy fecc top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
1: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
2: tawarkal
1: deug febru rap dama koy fecc
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
1: wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp luma wax fi deugal man duma fen febar rab dama koy fajj dama koy jindi sane ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
2: mo rab yi ci bopam
1: bu la baw day dé for force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lo garab go xam yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wër mu denj safara tekkolé bimu ko denj tekkolé gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy def mëna xala señ ñaan mo na ma safa rabbi mo yu rek buma indi safa señ ñaan damay ray buma sorti safa señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
2: inshallah
1: mo ra febre do koy fecc
2: tawakkal
1: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fa ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggey len sono mom
1: liggey yi ma ci li ma koy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey lay bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama lañ ko jox da bañ wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñoo jox da fay dañ dem ci kap neeku
2: dañ ci kako def
1: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah way mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego comme affaire bi dañ na ci yow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi mëna nga jël paaka jam sa bop ku lay té
2: kenn
1: ku yel patal pal fatal tire sa bop goyte def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bim leen dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ba faj leen ñu wër pelek ñaleen defon febar teud
2: Allah
1: comme émission ba waji jeex mënuma leen indi
2: machallah
1: waye def na ci ay kemtan
2: waaw émission ba nga waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé
1: inshallah
2: diko numutati
1: waaw diko tollé waat
2: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faatlé numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré am ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
1: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk na ko amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayré acca bokk nga ko amul bayré bokk ak xam xam bo mëna yor hatta walu sëriñ wote kan yi ñëpp ñi am bayré seen bi dox na commerçant bo amé bayré mu dox bo amul bayré dox bayé nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
2: ay dimension
1: yu xawa yem yu mag
2: bay
1: ba ci plafond ba ba ya nga xamné moy yëngal dëkk bi xana boko sango kenn dut lepp bayré bayré bo xamné and ak ubbé ko xaliss ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni ne munuñu and muy musla ci la jëm mom la bëgguna tejé la ji
1: sax na leral la ko bam leral nañ
2: bismillah
1: karange nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karange momugo
2: amugo dara
1: amugo go dañ la fekk falaxé la jël ko ñak man la ñak ray la di
2: waaw
1: liggéey la nga dé fekké yow passé go ñu lay liggéey di la japp so am ubbé ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñëm
2: do am jariñ
1: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñëm té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñëw la do ko fi défé ma ngay séké na kaara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexel yaap ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug
1: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
2: wallahi
1: ñu lam fatuko ma fa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba gudi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne mo woor nako ñi yeb ay nonam lañ ñu nako ñi yeb dañu astant ci nga ankuma ñinga réanimation
2: Allah akbar
1: kep ku lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tur tur kenn yow safra rek sangu
2: safra ngay sangu
1: rek bu am bo bëgge dem galaaj ma te gelu nga tak sa yoon bu mu di ne doxal dox fil filale dinne ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
2: ma sha Allah
1: xam nga yoy yoy sekk na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yi bu leen lu fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
1: dima ci xam du jeex
2: deug la
1: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañe wo ji baxul
2: baxul de
1: jamono ji la da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
2: ma sha Allah
1: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu wan ma ben fam dama ki kesse a aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu mala xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ak couple ay bayre kat am len karage gu mu seuk
2: ma sha Allah
1: bo la ko bayre
2: bayre ko bayre karage
1: bayre
2: ñoy mëna and
1: ubbeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku ju wok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
2: ma sha Allah jeere jeep xamna waxtu yu man na
1: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yaalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu
2: machallah
1: waaw ci cadre yu mujj dal moy sant yaalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom fa suñ bokko ndax mamam ñaan da sant
2: machallah
1: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yaalla ko yaalla guddal fanam
2: may
1: ko bër sembu yépp yaalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombe yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneene jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañu jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciossane ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi képp ko xamne ci ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

yanam Cheikh Samba Diaro bayna sunu yonen mo ñeke waw naka ni waw nu dal ni waw soppa ki bañ ku ne ni waw te deglu baati ndigalam ruy jonga ma ndax ragal yi ak

alen di andak ki majis bu ken ni degu maw turam Cheikh Shuyukh Ahmad ki monu tektal Ahmadu tedi fi kagn Muhammadu bamu dugal ko bir karam tampel ko tampeb ngaramam niko yuqati bir kholam digol ko bati digalam fal ko ci ko lalu palam ndaysan niko yeket won ko ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy muqaddamam dal di taxaw fi sen kanam

di wey ta xamtil fu mu jëm adiya tay mo ka jago serigne bamba ku def ni mom di ka jago ku ko deful bu ko dogo bayil mu atti ay mbiram

kuyex ba tarde ding ko xam xam len na ngeen di ñaané nak gëm ak yoro torox lu ñak bakkan te muñ sax fa ba ñak balok yamo digal ba jom wolu deegal ak rafetal ñortu te se pass pass yi xol lo xatta lola dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam cheikh samba jaaro bayne motax ma wax ni lima fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecci ak fas mo gën di wekki ak jam dina biral ci lima fas touti ci khutbu bi ma fas ni moma doyte lima fas doyna du fi mang ci kanam ndaysan fi du beurep faful di keur fas ci mom dara du mbir keram gi nad la kat du ker lemam di ngagn mu wex xorom medam yi tani di ko biiw

Saldanu dagal pesal nga sakki xernu bi chayarmane no da defal lokal dajul danu fabal danu tibal danu lel regal nga mbolem xernu bi chayarmane ñu da sanal jigen ni ya nu damal te ñeppayam kenamatul sharing bi gesul xernu bi ñe sene sak sagi kuna ñe sene gay dagi kuna ñe sene gam rek kuna giri ñak gi ci xernu bi.

yalwan amo kola sharakh garab budano qob yalakh bamba inda jamal qarnubi garab gumak bunye jirim garab yondawidi jirim menyat masayi mirma alam lirakadal wa qarnubi allahu akbar azzaman jamano momana safan qewal gidaf da walangan ci dabi mbolem qarnubi libeksi keke zafaran landadi wo muy walangan qelli kopidinan watay korne qarnubi astaghfirullah alazim tumnan la dade fikom te muy lu neexul won borom jurbelawu te qarnubi qewal gi dafda wal wali bawan ci ñul di kel keli motax ma jog di pel peli sharing bi gesul qarnubi qewal gi dafda wal ngaan wax sen nga wute nga ak sayan xamo qurak tundak sayan sandox mandal qarnubi wacc nga yow lo ma sa wax def nga ko jox ko mata jox dawonu nax dawonu nax seddon nga mbolem qarnubi ganchax gu ndaw di weddatul mag ni gar ken guddatul motax manala shoxatal jamal won ci qarnubi njambali may gay ñewon dawe ci xewal yefi won tay ñuy def yanu bawon ngir ñak gi ci qarnubi ak ñaka bon ci

it. Ndaw njom me gaay karnu bi anda commerce di jaay wili fa daan seni baxay te xam ya don sunu baay mo te nga natal karnu bi ñi le nga xacc def chef ñi def dak ngir bañalof ñi daw baraw beñ ni fif mo te nga natal karnu bi yaw la no ya karabada ngir ya nu tagal ak bida dub na nu mbolem la nu daan baka jeke ci xarnu bi ton yaron tay arun nanu dotu nu faqami nanu dotu ne law yewu nanu yaram nu natal xarnu bi sonu joxon nak lanu yaron dotu nu def nanu defon xana yegono yarunan ku weddi laajal xarnu be yaram lu nanu torax lu nanu doy nanu ran saraxtu nanu jeblu nanu soppiku nañu sarax ñu natal xarnu bi nun tuxu nañ suñ kari baay gaddaay def la suñu baay tuba di kër bamba di waay sëriñ bi geesul xarnu bi muridi saali nanu ran ngir xamni yaa leen amewoon yaa leen joxoon lañu yoroon yóbbu nga mbooti xarnu bi tii jaani rëccu nañu tey xam nañ ni beydu sóoru boy yaa mën a may ni du ko doy mote nga natal xarnu bi bawal bawal jolof jolof mboolem polog naar ak wolof kende sa dul ko ami yëf sëriñ bi geesul xarnu be koo xam ne daana ami jaag daame angaara ki jóot me an ma am deen mu jeeg sëriñ bi geesul xarnu bi ku ma saam yaari wata soxla na ren ji ñaari mata te munta am jagum mata sëriñ bi geesul xarnu be koo xam ne daana ami taax tey mu ngee gi nee bu baax bu gën a beex bam na ca faax sëriñ bi geesul xarnu bi kër yaangi weet ba nit cundum lani weñorong defi korong ña dooni buur defi koyong sëriñ bi geesul xarnu be tubaab yi sax perte nañu ña leen gamoo nit perdi nañu yahuud yi faji nañu yàll nañu yees ci xarnu bi ña tukki woon far nañu lang fuñ jiblu reesu leen falang adduna yaa kono weleng sëriñ bi geesul xarnu be naar yaangi yalwaan ak axaar cheikh buñ xamoon ak dellu fa jaar kenn taratul loo joxi naar way mbàkke geesul xarnu be way mbàkke yuuxu nañ ba dee waluñu soo yeexee ñu dee melal ni kuy ramu ku dee yaanu tinul waa xarnu bi yow yaay donay muhammadu teer nga sirub xaamidu teer nga mboote ahmadu man ngaa musal waa xarnu be man ngaa defar bi tee ki biir defar nga baa dooloo ki buur yaa dindi àllarbaak di beer sàkk muriti xarnu bi man nga kanam man sa gannaaw loo sant yàlla mu ne waaw loo wax fa diiwaan ñu ni waaw wax leen ñu naatal xarnu bi sa mbir ëppaate naag dërëm na xarnu bépp am ngërëm te am dërëm te yokku gëm nga may njariñ waa xarnu be ma lee bu nag gaay la xamul waaju xamul des koy xamal subhaana yaa kamat ku mal yaa neexawan waa xarnu bi nañ far wàññi ko tagg daam ngir moonu may lu jom bi maam boole nguni daw di raam ak canta war waa xarnu bi bàmba ma ne fula misaal ay géej bu war waa sénégal kenn du la jàlle genn gaal say duusa toyal xarnu bi cheikh bàmba yaa dig mbàmbulaan ku soobu dootu ñaane naan ku mandi day gimbaane teen say kaasa mandal xarnu bi ku soobu get naaray dërëm bekkoo bi dootu dem kërëm ku ne corom kaasum ngërëm du mari desi xarnu bi géeju xikam gim daadatam ba ne ko secc moog ñoñam ma seefu caa nandal ko xam toqen bi doy na xarnu bi luum loon foore yoweyoon raam loona kàngami fi yoon daane na mari fi nawoon amul niroo ci xarnu bi sërub andaari xam-xamam ma seefu caa natal wu jëm ayam nga sewra na ñoñam mu jëm amul ci xarnu bi fekkoon nga dab yi ne xareet mu soppi leen yoota yi sareet duy leen nga neel bañ a sareet maccoona moog waa xarnu bi taalif na moo ju feesi taax te xalima am du juum du jaax te am xelam du gag du naax du fàttelëf ci xarnu bi day duusu doonga yay datam duusey jalaano cib dënam mu jeegi dir waani jënam te mu safer ci xarnu bi bambaa di geej ku tabbi geej fekk fa geej mu ni ko ngi mu du ca leeraa
banigi ibisi toyal xarnu bi lu bax do bax ba jall bax way serign be wesu bax bax nga yam fi xoti bax baxale gay xarnu bi wajula sop daldi bax wajula weddi dotul bax wajo garam muy gandi bax wayo ko warna xarnu bi ku weddi li demal lagan isa di mbar mu manu gan ya aram lo tan ak sagan bamba ko ñak ci xarnu bi ganele dam iganatu qalmanu ko tak di rot ba kalima ak day qot lotal na mbolem xarnu bi qarba khirona ku qiyas lu qal da jul de shukur as fugras rawno guru fas sakani te ay xarnu bi mo jara way baña salaw gude ak bacak baña nalaw baraw nya da wayal chalaw ngir limu def ci xarnu bi cheikh bamba ya abari njariñ fariñ nga wute nga kariñ serin siari sen serin ya manal al qarnu bi serin si ñoo doon fatafar sondel du melni limier jant la mu am fawqana we leeram darna qarnu bi cheikh bamba ya adik mandu war wajula tabido turer ya jant say gaay di wer leeri gando ci qarnu bi ñun soobu nañ la jallañu way mbake bul dem bayinu yowmal qiyam yobaleñu te yob mbolem qarnu bi cheikh bamba ya ngeen jikkeno sa jeni doy nañuy dono so doon fetal di ak kanu say bala mokal qarnu billahi weru nañ ci yaw moy nañ ci walu mana xew ngir ulwatul wasqa do sew def ko dok ci qarnu bi cheikh bamba ya de ni wurus fo gen xanjar da de rus gorsola waje do turus doy nga takay qarnu bi def na la nak ngay sunu takay di sun bi ti ñu dula jaay ya gane bay gane ne jaay ya gan xariti qarnu bi cheikh bamba ya de bli bi dor la mu rewute na ki cior serign bi so ñu sambor ndeko ñu natal qarnu bi cheikh bamba ya nu mat borom fekko ci aduna morom toño morom ci ñu toñu qarnu bi bur yalla jox na lay miday diwan ba xam nañu saway wajo geram keram du day yaay kerkeranu qarnu bi cheikh bamba ya di kerkeran ku jëm ci yalla na la ñaan so don tour di alquran ya bo dem bo ci qarnu bi def nañ la deg bu debi yek da def la mbar mo def dik kelang mi ub nga bari jek sebul ci mbolam qarnu bi yalla ala jital cha qadim tud al ahmadul qadim jituna adama ki dom jituna mbolam qarnu bi yawma ajaba bi bala tubare jumlo wala la ba mara ñuna ale notale gori qarnu bi sirub de gom la yonenat cha dokti gor nya ñi sanaat ñepp ni nut talali bar ken yongul ci qarnu bi mu jall tok cha ganguna ay bur yalla rang koy mi day di iwan ba joko seni gay kerok la ate qarnu bi bila ya bamba dim kalang mo japp seitan welen ba tar ko rendi ci gabon ñibisi wa ko qarnu bi qadaltu fil bahr al ayn kab kabona bul amin ma allamin wal amin mo ko waxon wa qarnu bi yonenti be ahlu badar ño dakku quartier ko war seitan nar meru disir labbe daw ci qarnu bi gabon ña xam nañuy biram galwa ña xam nañuy biram la bana seren miram sere si worna qarnu bi kerok la bayini waw marabu bi bulen ci gaw leram ge sarna asamaw sarna bi suudi qarnu bi tubab ya nan ko bun nan moro soldat sa nan ko bun woro la bayina nan ko bun mero ni bil yilim ga qarnu bi te gaw len asaman dor yep bolen nan ni waw garani la nga sa ganaw ndiom ga lambe qarnu bi karanga yanuko amal maqama yanuko hamal karanga yanuko defal ya dural wa qarnu bi alakarak jaama gorak ci dok serign burak dak bokk ki jaambur ñepp jaak jaara madam ci qarnu bi luy nit ku ñu lak nit ku wex digandi askan wudul jeex fu nek daam def na bab sheikh bu meuna yor wa qarnu bi minde fi ya len fali bur ku ma sa xel taay mabor di xeli ataay ju for fa jon nga ajay qarnu bi so daan si warna ni naram bi baan warna ni naam ñepp de sant kay geureum ngir ya defar sen qarnu bi commerce na la merci ñom fal ya nguna moji dom wala fi ne am morom ya dambe tagi qarnu bi ken dotul dox kem li nga dox ken dotul wax kem li nga wax ken dotu jox kem li nga jox dara rewal nga qarnu bi limam sha'rani kamal terem bi bambalay misal ginnani moy abori jal qudbu yon ci qarnu bi mbolo mi xawse wayon ya sobu ngere ñu awon man goro
yoron dekkal nga yaddu qarnu bi qadirul yasal ngay miram ci jaan yasal ngay miram chaajali yasal ngay miram kunti jola qarnu bi latal nga ñaan shariatu jomal nga ñaan haqiqatu changer mi moy tariqatu mo gëna jop ci qarnu bi borom kuru siada aji agaya da siare ji ya taxnu da siare ji serin ci won ci xarnu bi wa man nga naare ki walof qala nga ngirum tasawuf serin ci ate ñu suruf jalle nga len ci xarnu bi royte fi qudbi nga won ki imanul abdal nga won ki rayu lawtaal nga won ak mujaba xarnu bi qudbi yow lañ da fego nat yo gor ya da tego ashaakh yow lañ da sago bayla ci daye xarnu bi naar yaangi am hidayatay ti jaan di laaj hidayatay te ma suñu wessu bu reey yow lañu roy ci xarnu bi cheikh bamba ya di am nawet se bi nga toyal gep wet bay nga mu ñor gom nga bafat man nga dundal wa xarnu bi.

Nyaravlawan said Donalen. Ruya Gamon Wamat Nalen Banywa Matale Karnubi. Nyakobokon Shekal Nalen. Nyakobanyon Sukal Nalen. Nyakadiwan Nekal Nalen. Banjelsi and the Karnubi. Shek Bambaya Gand Nyalor. Andama Sobatul Samor. So don wear the weru kor maweru gamu karnubi. Padal nundama yi di dan. Nota you know ye dinu dan. Jegal numbari bunyu dan. Ta def numbar ci xarnubi cheikh bamba ya matub serign ya qoti mbir ta ya qereñ wane wi ya raw ab marañ say gala jall xarnubi sopinu ay wago ke gal te ñab sama senise al te yobu goru senegal def nu machine ci xarnubi cheikh bamba ya matub serif mbacken bu tobe dotu sop sen xol ya war nay garif mam jara tim na xarnubi sigil nga wa mbacke bawal mbacke kajor ya len bewal penku bawal ya len defal lutax ñu siiw ci xarnu bi mbake dimbak mbake xewar ak mbake bari keur sayar sañan ka bamba len defar bañuy defar wa xarnu bi askanu kar mama aram ya tax bawaju nu geureum mu ber geureum ani deureum dagul ruso ci xarnu bi daru salam darul minan daru fi kulli zaman ya len joxon lañu yoron ku weddi setal xarnu bi ya tax ñu dooni capital ñu roowuno ki fakkatal amna no barke am halal ño gaddu mbolem xarnu bi sadare de l'hôpital kuragu warna lay dagan ku ñew nga jox garab mu naan docteur bi ya fajj xarnu bi ragi xol ak ragi yaram ya koy ragal ñu xey geureum ña ragu war nañ la geureum ngir ya wéral seen xarnu bi fekkon nga rew mi defi ndol fekkon nga ñepp defi gol ya tax ba muy ninali bol ya fal nga mbolem xarnu bi fekkon nga ñi defi lafañ ñi daanu far bani falañ ñi ku ñu ñaan jaba mo bañ ñi melni man ci xarnu bi amal nga gaay amul won qamal nga gaay qamul won feñal nga mbir ya nabbu won dekkal nga ruhi xarnu bi saway du ñeway kenene saway du xati jam fenen ke desu la xam digam kenen sa diine doyna xarnu bi taxon nga ruhi dajalo tawa tawa ta fetalo tawa tawa ni kuy falo li sam nga mo me xarnu bi qalon nga ngir ma bam weex ku ca awon mu juna sex ta musula jadda ka jeex ba yob mbollem xarnu bi wa mangaru ye jox borom sa manga ceri sen borom cheikh bamba ken du sam morom ya mana jalle xarnu bi dekkal nga julli jurom ba ca doya ngi jappi wom ta fetalo ban amigo ya wona diine xarnu bi aw nga siratal mustaqim tabole wo balaki dom ba ag yaak sa bepp dom tay ñi ngi wamat xarnu bi sunna si ya ko dekkala tarbiya ya ko yesalat te alquran ya ko fulat ya bindulo won xarnu bi fekkon nga ñuy wacca kator da takki dam takki jor da ya sampi dara falibu tasare dara xarnu bi sopi jigen ni muhsinat sopi jigen ni muslimat ñuy dawi gor ni muhsinat rek taka seni baat di muru daddu xarnu bi ya tax ñu da selali jaf ya tax ñu tekki nun wolof ya tax banuy weyde walif mal nga gaay xarnu bi jirimi ya don seni bay bay ya don seni yaay miskin ya don sen najaay ya weru haru xarnu bi ku njoy fi yow nga noppilo ku xif fi yow nga reglo ku mar fi yow nga mandilo mandal nga gaay xarnu bi bila ya mat li nga don no sedi tagi jarbudun pacal ndamul lagul tete ndongalam bi xarnu bi mbalam sahabatu rasul akbari da tag rasul ngani bay nga sheni tol be ala tol qarnu bi bila ya mat nga don no sedu tegi cerbudun wajal damul lagul tete ngalam mi qarnu bi mbalam sahabatu rasul akbari da tag rasul ngani bay nga sheni tol be ala tol qarnu bi bila ya mat li nga doono se dute gi cerbudun wacal damul lagul tete ndom ngalam bi xarnu bi kada da tagi rasul busairu da tagi rasul hasan da tagi rasul se mangalen ci xarnu bi araw nya da jano.

0: assalamu alaykum mbokki Touba ak mbokki Sénégal jeureu ngeen jeuf ci and bu rafet bi nga xamne len koy amal ak radio Jant BFM ñu and ak yenn ci xibaaru magal gi mbokki nañu koy amalé at mu jot at mi tam atum 2026 ñuy wajal li nga xamne modi magal 18 safar tay ci ñu fasiyene ñew and ak yeen ci li nga xamne modi xibaaru magal gi ñukoy wax journal du magal ñewi itam ci ay xew xew yo xamne mu ngi fi am ak nga xamne mu ngi ñew ci ay bis yi ñu ñew yi ñu deggmal ci walu programme mu melni rek li nga xamne nak mo soxal wa isbu tarxiya ñu ngi amal programme bo xamne ñu ngi koy yaatal fi ak 18 safar be ñu wessu ko sax mu melni rek lolé bok na ci li nga xamné nak dañ lañ ko indil ci magal gi way tam li jëm ci walu ministère yi sen jaar jaar lu melni environnement way tam waxtan ci service d'hygiène ñom itam ci sen ay matukay xibaar yi dañ koy ñëkke kon ak programme wa isbu tarxiya ci li nga xamné nak mo soxal magal 2026 18 safar ñu tewlu
1: kon lolou mo koy wax moy xamni 2026 bi magaluk ren gi dafa nek magal gu ragneeku go xamne am na ay serie d'evenement yu ci wara def programme bi nak
2: waaw
1: la ci ñeekoon mom lañ tambalé aljuma bi ñu genn
2: mu
1: nekkon le 9 safar 24 juillet nekkon conférence de presse bu mag bo xamantene mbolem wa sixafa wonal ñen ci ñu def ko décliner ci liñ ci wara def lolou bu jalle benen jour bi nga xamantene jour bu ragneeku lay doon ñu waxon ni lu melni bokoy def leral ak yaatal da ciy bax ñu def ay série d'émissions yo xamantene ci 50 la jëm bu melni biñu def ni tay ci la bok amna yenen yo xamantene wacc nañ ko ak seen yenen natango chaîne de télévision yi nek ci bir réew mi ño xamantene dañ fa yabal ndawi direction générale wala seen Youssou ci bopam ñu def ko ci interview le 14 safar nak depuis le 29 juillet mom lañuy def vernissage exposition vernissage boko déggé moy ubik exposition bi exposition bi nek ren exposition historique bu bo xamantene day traiter les 50 ans de Isbu Tarxiya au service de Cheikh Ahmadul Hadim nga xamantene dana am digital numérique waye dana am ay xarala yo xamantene ñi ngi ci inviter mbollem kep kuy magal si ak mbollem mouride ak mbollem julit yi ñu ñew ndax buñ fa ñewé danañ gis ni comment Isbu Tarxiya met la technologie au service de Cheikhul Hadim kon lolu mercredi 14 safar lay am tambali 11h di na xamal ni Serigne Cheikh Bass moy ki nga xamantene bi mo koy inaugurer mercredi gogo tamit di 14 safar fukki fe nak ñen ci wéru safar ci ngone gi dana am ben conférence bu mag tamit bo xamantene ci thème bobu lay jëm ay borom xam xam war ko sék ak ay panel yo xamantene dana am fofa ci kër khasside yi fofu lay exposition bi di am bu ubbé nak day wéy visiteur dañu mëna ñëw dañu fa fekk ay disposition yo xamantene ay nit ay guide yi leen wan thématique yi ñu ci développer lepp leen luñ bëgg xam dañu ko fa mëna gis ñi xamne tam exposition bi dafa fekkoo ak musée bi kon bërepp la bo xamantene bu ñuy wo mbolem kuy magal si ngir bo ñëw tataan fa ci ndonal mouride lo fa mëna jàngé le 16 safar nek tamit bis bu ragneeku ci magalu jurum fukki ati ndax fi ci mbar seigne fall bi nga xamantene fa lañuy jangé khasside yi dina fa am ay xew xew yu ñu fay defal yu jëm ci membre Isbu Tarxiya ak képp ko xamantene yaangi safo Isbu Tarxiya dana am njangum kurel dana am méga kurel dana am ay soñé yu jëm ci njankatu kurel nan la wara mel nan lañ wara fonké khasside yi dana am tamit ay distinction manam ay jagle yo xam dañ ko jël ñen ñi nga xamantene ñoy kurel yi gëna jambar dana am ay dollu ñu leen jox jëme ko ci kurel yi waye dana am tamit ay neexal yo xam dañ ko jox ñi nga xamantene ñoy ndaw yi mokal alquran tariko taribu wir ak ñi nga xamantene dañu genn major ci école Halimul Khabiri
0: ma sha Allah mu nek ba legui rek len ci programme bi way tam ñi fatali ni ñi nga xamne ño di wa Isbu Tarxiya at mi nak 2026 bi nek magal go xamne bu spécial la ñu ko waxe ndax dañ ci magal itam 50 ans yi nga xamne nak modi 50 ans Isbu Tarxiya nek lu am solo ñi ci wajal tam nenañ surprise bu am solo ci ab film bo xamne danañ ko jaglel ñi nga xamne nak ñoy askan wi mouride yi ngir ñu mëna

mudugal ko bir geram tambel ko tambeb ngeramam niko yaha sibir khalam digal ko at digalam fal ko ci kawlalu falam niko yeket wane ni xam ak ni xamul dal diko xam jital ko muy muqaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung ya gor ci asaman susi di rek pey di waan sanse ñuna khubu saman mo falu andaki dagam sanse ñuna khubu saman mo falu andaki dagam rijali khaybin dajalo ba melni wëru tegalo boromi leeru tegalo fuñu fife sori lendum ku tega tas werante deñ ku bañu tej mbaata nu tej kërëm mu faaf malne ko aj kam ya wa fi kanam mbolo mi wut ci ko di daw ñu dal di tuum ñebal ma dal ndëndami rek ci wépp wal wayam wariir fuñu fujeum.

beral ko moy ba di ko gis nopal na mbokki lamiñam we waangi te xegna kado borom we waange gëna wor ba janta gis wadist dor du tere janta bim kanam yefe ci bir nak ko ko xam na dal di doylo la mu xam ku ko xam ma wax mu xam djebal ko ruhu bakanam faslun fi hukmi al-akhirati cheikh samba jaar baynana cheikh samba jaar baynana ku faatu ya fay ñeukateew buñ koy julé nga di fa teew ñi rom nga ndak ñom di teew ñu dem nga de sontulem set le na ngeen di djeblo bi tang tang ñi djeblo gis ñamu neex ta musulo ko xawma man luy ndariñam fekke ju melne wute moy fekke jamono ngir ta soy du def lu dul xol ni loy di reccu tay matum tuñam.

mafijis teki majis ko fijis tandula mom ko gis gënu fi mba saful kharam ni ngeen malaati mafijis sangub jamono la fijis ni ngeen malaati mafijis sangub jamono la fijis ni ngeen malaati mafijis sangub jamono la fijis dalen ñen nak mafijis bu kenn deg mo turam Seykhou Ziani Ahmada Seykhou Ziani Ahmada Seykhou Ziani Ahmada Seykhou Ziani Ahmada Ki mo nu tektal

tamotax ma wax len len bolé sen nang ngeen kañ waxtan ma ngeen deg mbir nang ngeen deglu wax ji tariik seni xel ci seen nopi xol ndax ñu bañ leena jar dama tabbi abdul mulay bidiw bidiw yoy dañu rang nga xok ay badar tabu sene ta xam yam moy zahiram khubem yey nuro mir rang mañ war garab yaangi tabal ci norang nawet maram yaangi daw ken du xif ken du mar farem yaangi sako tarango yu melne ci tere ki noyay ne turturi dar ma gis dun ba far sax fa ay at yu mat guddem yaak beccëng neex ba melni tutu ma gis dun ba far safa ya du mat guddem yaak beccëng neex ba melni tutu bu tapal ka yey dal ci seen noddi seur mu melni gorong bay tama ba sabar ku xam li xamul won sa mawtur la xam ku xam li xamul won xam neti tur muhammadu abdul karim samajara

sa barke malagum ku seddul man sedduna ku faddul man fadduna ba matle wesuna dana yala sa barke malagum ku

yanam sheikh samba jaro bayna sunu yonen mo ñekewaw nakani waw nu dalni waw soppa ki bañ ku neni waw te deglu baati ndigalam ruy jonga ma ndax ragal yi ak ciofe.

di anda ki majis bu ken ni deguma turam Cheikh Shuyukh Ahmad ki monu tektal Ahmadu tedi fi kany Muhammadu bamu dugal ko bir karam tampel ko tampem ngaramam niko yuqati bir kholam digol ko bati digalam fal ko ci ko lalu palam ndaysan niko yeket won ko ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy muqaddamam dal di taxaw fi sen kanam

di wey ta xamtil fu mu jëm adiya tay mo ka jago serigne bamba ku def ni mom di ka jago ku ko deful bu ko dogo bayil mu atte ay mbiram

neta watal tabunu wo sawla menye wa qarnu bi dayji ma wax banet taret ngir ya ma def antar paret ya fa bi qamqam ni yuret ci sama xel ci qarnu bi debul ma tankam lu ci ñaan ngir li ma bon tay ko ko ñaan murid yi yepp la ko ñaan ngir ba nga dekkal qarnu bi joy parental nu joy bonu fabul lenu ni woy kunu yafal bande fi ko yi modelu na tal kharnu bi gisunu yaay te no ngaram ko ñak yaay day nampu mam bural te bonu ngala da am rog ni mbollem kharnu bi fa bal sa dom yi yep bot ñomit ñu bot senu njabot ku mën ta bot nga jox ko mbot ndax yalla na tal kharnu bi da fa muri yi sutral motali jakaji nunal fa tolu dalishan halal.

danu dagal pesal nga sakki xeru nubi ca yarmane nu da defal lu xel dajul danu fabal danu tibal danu lel regal nga mbolem xarnu bi ca yarmane nu da sanal jigen ni ya nu da mal te ñeppayam ken amatul sering bi gesul xarnu bi ñe seeni sak sagi kuna ñe seeni gaay dagi kuna ñe seeni gem rekki kuna ngir ñak gi ci xarnu bi.

yalwan amo kola sharah garab bodano qab yalakh bamba inda jamal qarnubi garab gumak bune jirim garab yondawidi jirim menyat masayi mirma alam li rakadal wa qarnubi allahu akbar zaman jamano momen safan qewal gidaf da walangan ci dabi mbolem qarnubi libeksi ke ke zafaran landadi wo muy walangan qelli kopidinan watay korne qarnubi astaghfirullah alazim tub nan la dade fi kom te muy lu neexul won borom jurbe lawute qarnubi qewal gi daf da wal wali bawan ci ñul di kel keli motax ma jog di pel peli sharing bi gesul qarnubi qewal gi daf da wal ngaan wax sen nga wute nga ak sayan xamo qurak tundak sayan san do xamandal qarnubi wacc nga yow lo ma sa wax def nga ko jox ko mata jox daawonu nax se don nga mbolem qarnubi ganchax gu ndaw di weddatul mag ni gar ken guddatul motax manala shoxatal jamal li won ci qarnubi njambale may gay ñewon daawé ci xéewal yi fi won tay ñuy def yanu bawon ngir ñak gi ci qarnubi ak ñaka bon ci

0: Big man do war, why you let a bid or to rear? Ya jante say guy de wear. Larry Gando chikar no binun so bun and la jalenu. Why make bull dem bayinu? Yo malkiam yo balenu. Te yo bumbalem karnu bishek bamba yangenji keno. Se jeni doina nyu dono. So don fetal de akkanu. Say bala mokal karnu bila hi weru nanjeo. Mwai nanchi olumana keo. Nyir ulwatul wuska do seo. Defu kodok chikar no bi. Shek bamba ya jen yurus fo jen. Kanjar da di rus gorsola waje do to rus do nga takal karnu bi def na la nak de sunu takay di sun biti ñu dula jaay ya gane bay gane ne jaay ya gane xariti karnu bi cheikh bamba ya dib li bi dor lambu rewute na ki cior serigne bi soom ñu sambor ndeko ñu natal karnu bi cheikh bamba ya nu mat borom fekko ci aduna morom toño borom toño morom ci ñu ñu toño karnu bi bur yalla jox na lay miday diwan ba xam nañu sawa wajo geram keram dudai yaay kerkeran karnu bi cheikh bamba ya di kerkeran ku jëm ci allah na la ñaan so don tour di alquran ya bo dem boti karnu bi def nañ la deg bu debi yek da def la mbar mo defi deg keleng mi ub mabari jek sebul ci mbolam karnu bi yalla ala jital ci qadim tud al ahmadul qadim jituna adama ki dom jituna mbolam karnu bi yawma ajaba bi bala tubare jumlo wala la bamara ñuna ale notale gori karnu bi sirub de gom la yone nat ca dokti gor nya ñi sanaat ñepp ni nut talali baat ken yongul ci karnu bi mu jall tok ca ganguna ay bur yalla rang koy mi day di wan ba joko seni gay kerok la ate karnu bi bila ya bamba dim kalang mo japp seitan weleng ba tar ko rendi ci gabong ñi bisi wa ko karnu bi qadaltu fil bahr al ain kab kabona bul amin ma alamin wal amin mo ko waxon wa karnu bi yonenti be ahlu badar ño dakku quartier ko war seitan nar meru disir labbe daw ci karnu bi gabong ña xam nañuy biram galwaña xam nañuy biram lamba na seren miram sere si wor na karnu bi kerok la bayini waw marabu bi bulen ci gaw leram ge sarna asamaw sarna bi suudi karnu bi to bar yanan ko bun nan moro soldat sa nan ko bun woro la bayina ko bun mero ni bil yilim ga karnu bi te gaw la asamaan bor yep bo la nan ni waw goro ni la nga sa ganaw ndiom ga lambe karnu bi karanga yanu ko amal maqama yanu ko hamal karanga yanu ko defal ya sutra wa qarnu bi allah karak jaama gorak ci dok serign buraki dak bokka ki jaamur ñeppa jak jaara madam ci qarnu bi luy nit ku ñuul ak nit ku wex digandi askan wudul jeex fu nek daam def na bab sheikh bu meena yor wa qarnu bi minde fi ya len fali bur ku ma sa xel taay mabor di xel ataay ju for fa jon nga aje qarnu bi so daan si warna ni naram bi baan warna ni naam ñepp de sante kay garam ngir ya defar sen karnu bi commerce na la merci ñom fal ya nguna mo ji dom wala fi ne mo morom ya dambe tagi karnu bi ken dotul dox kem li nga dox ken dotul wax kem li nga wax ken dotu jox kem li nga jox dara rewal nga karnu bi limam sha'rani kamal terem bi bambalay misal ginnani moy abo rijal qudbu yon ci karnu bi mbolo mi xawse wayon ya sobu ngere ñu awon wa man goro ñu yoron dekkal nga yaddu qarnu bi qadiru yesal ngay biram ci jaan yesal ngay biram saazali yesal ngay biram kunti jola qarnu bi latal nga ñaan shariatu jomal nga ñaan haqiqatu changer mi moy tariqatu mo gëna jox ci qarnu bi borom ku rus ya da aji aga ya da si areji ya tax ñu da si areji serin ci won ci xarnu bi wa man nga naare ki walof qala nga ngirum tasawuf serin ci ate ñu suruf jalle nga len ci xarnu bi royte fi qudbi nga won ki imanul abdali nga won ki rayu lawtaadi nga won ak mujaba wu xarnu bi qudbi yow lañ da fego nat yo gor ya da tego ashaahi yow lañ da sago bayla ci daye xarnu bi naar yaangi am hidayatay ti jan di laj hidayatay temas ñoo wessu bu ray yaw lañu roy ci xarnu bi cheikh bamba ya di abnawet sebbi nga toyal gep wet bay nga mu ñor gom nga bafat man nga dundal wa xarnu bi dundal nu no de sang jabot wadu nu neenu wak bot te sunu ral nu maynu mbot ne len amin ci xarnu bi yaay fekk way ñoro day nga ful ko boole ko ki gay ni doomi mam seynabu njay lampu be won ci xarnu bi mouride ya yor sen ngeureum serigne ci ya yor sen xorom bañ da gisul ñing ni xaram fajal ñu haajoy xarnu bi cheikh bamba ya di ak bu yor serigne ci ñoo do ñaw li ben waju la nemb fali bur salem gi neex na xarnu bi wasabiquna sabiqun ya lay borom kon faya kon e way gay mi jokon ñoo yob mboti xarnu bi ñaraf lewon waduna len ñaraf lewon seduna len ruya gamon wa matna len bañ wa mata ale qarnu bi ñako bëggon xeexal na len ñako beñon suxal na len ñaqadi won neexal na len bañ del ci and qarnu bi cheikh bamba yaay gande ñalor ak ndama sobatul sambor so doon wer di weru kor ma weru gamu qarnu bi fadal nu ndama yi di daan nota yu non yi di nu daan yegal ñu mbari bu ñu daan ta def ñu mbar ci xarnu bi cheikh bamba ya matub serin ya qoti mbir ta ya xereñ waane wi ya raw ab marañ say gaala jalle xarnu bi soppinu ay wago ke gal te ñap sama senise al te yob goru senegal def ñu machine ci xarnu bi cheikh bamba ya matub serif mbakken bu tobe dotu sop sen xol ya war nañu garif mam jaara tim na xarnu bi sigil nga wa mbakke bawal mbakke kajor ya len bewal penku bawal ya len defal lutax ñu siiw ci xarnu bi mbake dimba mbake xewar ak mbake bari keul sayar saña ka bamba len defar bañuy defar wa xarnu bi askanu karma ma aram ya tax bawaju nu geureum mu ber geureum ami deureum dagul ruso ci xarnu bi daru salam darul minan daru fi kulli zaman ya len joxon lañu yoron ku weddi setal xarnu bi ya tax ñu dooni capital nu rowuno ki fakkatal amna no barke am halal ño gaddu mbolem xarnu bi sa daara ye di l'hôpital ku ragu warna lay dagaan ku ñew nga jox garab mu naan docteur bi ya faj xarnu bi ragi xol ak ragi yaram ya koy regal ñu xey gërem ña ragu war nañ la gërem ngir ya wéral seen xarnu bi fekkon nga réew mi defi ndol fekkon nga ñepp defi gol ya tax ba muy niinali bol ya fal nga mbolem xarnu bi fekkon nga ñi defi lafañ ñi daanu far bani falañ ñi ku ñu ñaan jabar mo bañ ñi melni man ci xarnu bi amal nga gay amul won amal nga gay xamul won feñal nga mbir ya nabu won dekkal nga ruhi xarnu bi saway du ñe way kenene saway du xati jam fenen ke desu la xam digam kenen sa diine doyna xarnu bi taxon nga ruhi dajalo tawa tawa ta fetalo tawa tawa ni kuy falo li sam nga mo me xarnu bi qalon nga ngir ma bam wex ko ca awon mu juna sex musula jadaka jeex ba yob mbollem xarnu bi wa mangaru ye jox borom sa manga ceri sen borom cheikh bamba ken du sam morom ya mana jalle xarnu bi dekkal nga julli jurom ba ci do ya ngi jappi wom ta fetalo ban amigom ya wona dine xarnu bi aw nga siratal mustaqim tabale wo balaki dom ba ag ya sa bepp dom tay ngi wa mat xarnu bi sunna si ya ko dekkala tarbiya ya ko ye salat te alquran ya ko fulat ya bindulo won xarnu bi fekkon nga ñuy waccakator da takki dam takki jor da ya sampi dara falibu tasare dara xarnu bi soppi jigen ni muhsinat soppi jigen ni muslimat ñuy dawi gor ni muhsinat rek takka seeni baat bi muru da du xarnu bi ya tax ñu da sel li jef ya tax ñu tekki nun wolof ya tax banuy weyde walif amal nga gay xarnu bi jerimi ya don seni bay yai bae ya don sen yai miskini ya don sen na yai ya yaru haru qawrun bi kun joy fi yonga nopilo ku khifi yonga regulo ku mar fi yonga mandilo mandal ga gay qarnu bi bila ya mat li ga don no se di tagi jarbudun pacal damul lagul tadan dongalam bi qarnu bi balam sahabatur rasul akbari da tag rasul en gani baye nga sheni tol be ale tol qarnu bi bila ya mat li ga don no se di tagi jarbudun pacal damul lagul tadan dongalam bi qarnu bi rasul en gani bay nga sheni tol be ale tol qarnu bi bila ya mat li nga dono se dute gi cerbudun acal damul lagul tete ndom galam bi qarnu bi kadala tag rasul busairu da tag rasul hasan da tag rasul semal ngalen ci qarnu bi araw nyada jano rasul ngir yalla gey ba am rasul ba def khalifatu rasul kawe nga mbolem qarnu bi yon wa nga aw baraw mbindef ba def done yi gendi mbindef mané suko xamal mbindef jomal na mbolem qarnu bi digantemul kok malakot basar ci be jabarot ken ma sabole seni molud bamba jamba bamba ba job qarnu bi aras la da gise ak borom kursi yulay xame solo diwa la da falay metel di fo le chef qarnu bi mom lañu may nurul jalal delu ko may nurul jamal mu bole ko sirrul kamal leram ya darna qarnu bi galer jalay giñe ci bel gi ler jalay ñu de ngeneel kamal galay falay metel cheikhal na mbolem qarnu bi yalla la da sukandiko yonen la da jotliko jibril la da dimbaniko ba jot ci mboti qarnu bi tere yalay weteliko durus yalay moyandiko pexey non ya da jago batane noni qarnu bi talif la da jefandiko mahfuz la da gagandiko hikam la da sukandiko mo nandalon wa qarnu bi tawhid la da qalam hamal jam hikaya layqi subam riwaya layqani kam du jawdu janni qarnu bi fum tollu nak day tag rasul du war watoy dami rasul du def deram ti rasul moy gennu gor ci qarnu bi dem jaka moko takano juli rafi raka bageej aj makamani ko ngeej fajul an kharnu bi njol makka dal lay sigire soko dudde mu dal dire ginnani daw soreji ko mi war na kharnu bi fabna ci khairul anbiya ji ko raw yu lawliya mo raw khiyarul asiya de na mamul ci kharnu bi do dom go mat gi mu sago agam gore gi mu jago ak muñ gore gi mu jamo mo satawal ci kharnu bi bagul galen bagul midai bagul ab tubab di jay jayante ngnat yalla saway gagnena mbolem qarnu bi bagul fasak nag ak galem bagul qarak be yeki dom baguta am sakki njurum du jay du jëndal qarnu bi bagul am juni rom bagul dox di yori bong moma sa dox ba deng gabong delu vivi di qarnu bi deram do yak ab deram mudul su tax mu rasbatam nawul deram kebul param mo gëna wuté qarnu bi deram xamew ko qander dinar qamew ko ganar kuy waru bamba doy nawal ci yalla ba jop qarnu bi binde fi yeppayam fi mom alal yeppayam fi mom bagul bañul du xeb du yemo gëna wuté qarnu bi bawal bawal akop kajor samaki ba do do ki bur kulaaj mu jox la lay samur tane ñi def ci qarnu bi mbake ganul fi mom guyar kon ummi mbake tar bi kar ken du ko may serign guyar xamul ko bon ci qarnu bi tabax ganul fi momit mbar angar ganul fi mom sabar bari ganul fi mom patar kon du fa jog ci qarnu bi wolof ganul fi momit nar ganar ganul fi mom bayar kon taxi njurbel du fa jaar ba def juma ci qarnu bi Wata ganul fi mom sakar mbani ganul fi mom dakar rusul di yalla naka kar ba yalla jox ko xar nubi maget ganul fi mom sigar ndawit ganul fi mom kibar njaachar ganul fi mom gumba gutar gu joxtu mom bakhar nubi bambay borom kun fayakun modon ahmadul lamin mota amul qajaki sen mo yermandey wa qarnu bi batin la dafa bi ñu jor du mere nit ba di ko dor mbollem jigeena ma gor defon na len ci xar nubi tarbe yalla yare gonen tar qiyam ak ñeneen fa mom tasriya mari de fiem bañ mëna and ak xar nubi dira yalla qamal gonen ayna ya modi ay jikom wilaya defal borom jofel gu am ci xar nubi jofel gi momako amal xam xam bi rawna sama xel leeram gi feedna sama xol baawan ci gaay xar nubi motax ba dootuma selaw jofel gi teena ma nelaw ma ngi wandel ni ngelaw dootuma tok ci xar nubi leeram gi dal may tax taxan sa xel dem ba paro xaan manan ba mandi choro xaan di busu gaay xar nubi cheikh bamba yaari sun imam yawlon tak fa sun amam yawlanu doylo ba fa sam ramul nu mbolem xar nubi serin si won daño taxam ñoya ni ñi wex ba xaram cheikh bamba mo safon xorom safale mbolem xar nubi ku len fa bon tek ci balas jël bamba tek ci be balas kon day mu wat seeni balas mbake du masum xar nubi xaw si mo seeni liman mo sama ante ak alquran hadith yonen bay la ñaan moko xamal wa xar nubi mo am fasahatu lisan lay mo xam sen ciosan mo xam li wacc asaman jëm ci bidu di xar nubi mo am makharijul huruf la miñu yaram lañ ko rof moy way katum gën di mindef may way katam ci xar nubi moy mojisati adnan yi wacc akhiruz zaman diramu khair wu jëm jinan tuba li ahli xar nubi tuba ñel na kuy murid waylun ñel na kuy marid yalna ñu bamba def murid ne len amin yi xar nubi joxna la faaw sama xol sa bu ngeneela may setal te rumbalani sama xol foto ñu gakke xar nubi bamba da ngay boromi may te ñun ñu def boromi moy motax ñu sax fi di la way ndax te nga jéggal xar nubi wayu ñu ngir bëgg deeram mbacké dañu sakku ngeeram ja bis ba yalla di geeram xeer bu yaram ci am ci xar nubi yawmi lagal nak sabaram ba am ngeeram khairul qadim walin yow sey njurom yawma yaqumu qarnu bi tabalnu jannatan na'im te and fa sepp dom wunti yar seni dom ti jil dugal wa qarnu bi ridwan ti jil na la nga way joxna ya ngel ñi la doy waju la sobo dal di way ya me chaabi qarnu bi noppulu jil nak cha'ilin yalla garam la nak lamin yonen garam la nak ñenen ak qulafa ay qarnu bi ak mursalin ak lanbi ak tabi'in ak lawliya jinna ak malaaka ya geram nañu ak wa xarnu bi yoro sabon te dem fanan digante kaw sara jinan notil ta nek lak tanan ja jef defar nga xarnu bi alhamdulillah nangen bi sant rabbal alamin do ma di ba ki du kenen man na defar wa xarnu bi yawmi lagal mustafa abul fatte amdil mustafa ak domi baye mustafa ñu amé boti xarnu bi matna khalifatul qadim fesna palas man na dom te amna xam xam amiko man na amusal wa xarnu bi noppe gorek talal nde joram momé salu makka jor kula ñu jaxale shamur te musagantul xarnu bi aminata duba di sunu madinata ya weru tim wa qarnu bi ya ne khawita ne khata sir qarnu bi amo ci mas dara bi weso bas yaw lanu jebal qarnu bi rayal ganel waya ko yor ya te bi tur bi daw basar ngir naru go rak safu basu bar rawante wul ci qarnu bi mbalam sigarin wa kibar ya tax ñu tabbi ci saxar di wacc tuba ngam ji gar noppal ñaga ya qarnu bi rabina ya ngui wala ngan ni nani kawsara jinan dotun tapatu sayan jajef debar nga qarnu bi jumaaja ya ko
1: takawali yate munax ay new yaral nalami yanango matal amin warna qarnubi ya ola sulaiman qamalon karier bada jut fa deson jumaaji bayti tabakhon mom ngay defal wa qarnubi daud bambalay misal bayti al muqaddas lanal wiji borom bakamal tawba defal ko qarnubi ndom bay ganer yawon chamam ya risati ko ki akindam bole nga ko ganer dan rango mo ci qarnubi muriji joxna lay hidayi tuba bi joxna lay miray sultan nga bole ko gwiray ya mana tag qarnubi yalla na ngay murum murid ta yalla boy murum marid bi haqi qadirin murid ndax yalla na atal qarnubi allahu dhul fadl azim kum ay ganel dabirayem fadlu moy fadlu hamim turami do ina qarnubi moy do am shamsun wa qamar makke bu sobe dun ko jar mo nam yaari wenu ngor moy bamba tay ci qarnubi sidit baayam la yorat leeru ciosan gi day royat nday jaadi khairi muhsinat mo don mboti qarnubi moy nobalu lislam fi ñun bolem sharifi mo ci gën donay husaynu wal hasan may khadimam ci qarnubi mo wax la ci ay jikom yo xamitu la ci melam nir na bayba matna do am na kerto qarnubi dem na ba makam julika agni ziyare ngeen di bay tay ndi wul alal di jay nawle amul ci qarnubi talifi bayam ay wayam mo don duusi xam xamam mo nan ci geedi hikamam sirram ba doyna qarnubi ya nañu am liñi mabet ci momu am limu mabet ci ñun ay sat gam ñu gën ci mbolam qarnubi nañ taka ahmadul amin mu am lañu may sir al masun arbaakh la fi se bani gun bay ba akolam ci qarnubi batin ba jaxal nak kajor motax ñu far kolam ci bi soko gise mu ngi bangene sulu mat ci qarnubi fajha jomo ci gana galum wax boromam mu ni waw day far difole ci lu gaaw matna.

0: Nanti aku nanti gana pun Dihratul Ustaz Salam
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di dégglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.